0: kakapa yung hinarap yung mga ito kaso yung asak. At okpat ka sa suk.
1: Tama.
0: Kaya nakuswak.
1: Suamig.
0: Pika sabi, katana, sa kumasi tinarit, katana para sa alawak po.
1: Tasuna.
0: Ay, muna ka.
1: So, nampasang katsarila po. Ano, so, nam, kakusiniko.
0: Tadi.
1: Ay, yung ulpinga sa alawak po.
0: Nuan ni saksu ako makapusit. Pagkatama sa pitkit.
1: So, so nam, ima kasat siya do, unat na rin na, sa kotu da po, mahlut, ta sinari, kima ka yaslin, kisisima siyong pibunga, am, altos tungan, ingatlagam, ila, ilo mo sa ano ko da, ta kutu sa na kasin na po.
0: Nuan na kan?
1: Am, tis masak, nasaktatun ulika po, ila am, tama to, Nekhemmik te kusluta ila unnu atorluarni artiu taamat naana qarlunilu. Tusarnaarniarisi.
0: Toqqassuaq
1: qiluni qassuppun.
0: Taali. Yes nak.
1: Yes.
0: Kiullivniilerpatit.
1: Tis attarusalliaasit. Aaga Dan Pearson maangaan aam pilluaqqulaarusullu. Tis aam erinarsortartoq isiginnaartittisartoq. Maligassiuisoq. Tis ina tsuuni yuuni. Nasunnaasernaqammat
0: laa
1: pilluaqquutigalu una tulluartilaarlugu aam nuanneqigami
0: ila
1: tusaariartigu sida mute atulerpaat naasoq
0: takanna